Okay. Hello mga higalats. Sorry, nakakano tayo diyon. Okay, magandang umaga. Oh, magandang umaga. It's been a long time, guys. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Liz Honey. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM to Triple Z. At ano po ang ating programang Pinoy Light Shift. Okay, so ang opening song po natin kanina is ano ba yun? Mahirap pag pogi, something like that, ano ba yun? By Andrew E. As you know, yung pupunta si Andrew E sa October dito. So I thought I'll just pumunta kasi ako sa ano sa concert kanina at tapos tinatanong ako ba Andrew E at marunding na ganun si what si ano yung mga songs niya ganyan tinatanong nila ako. So I thought I'll just play that song for you guys. At ano naman nakaano ka dito, teka muna ha, kasi meron akong ginaano. Ah, okay. Alright, what I'm gonna do, I'm gonna play another song for you guys. And hello, good morning naman kay Bing ba yan? Okay, nag-live kasi ako eh. So okay, if you can also join me sa live streaming. So you just go into www.triplez.com.au or nag-live stream dito sa, ano, live streaming. Nag-live po tayo dito sa Facebook. Okay, so mag-ano muna tayo ng isang kanta. This is by Mundo by Four of Spades. Actually, this has been requested by somebody. Okay, ito na.

Okay, mga galadawas, kung may babalik ko lang by Ayla Santos. Okay, mayroong nagano sa akin regarding about yung show kanina na nakaano naman to? Teka muna. Ano ba? I'll just read you yung ginano sa akin. Yung feedback sa ano and mga feedback sa yung kay Bex Battalion. Okay. Marang na gano dito sa Titali, sakit sa panganang show nila, paborito ko yung hirit ni Chad kay Lassie habang bardagulan sila sa stage. Walang kupas ang Bex Battalion. Shout out sa tropa sa okay. Okay. Orang yang kanina, naka-add din. Okay, grabe, nakakawala ng pagod at homesickness ang Bex Battalion. Yung ad-lib ni MC nung nakikipag-usap sa audience, bentang-benta talaga. Saludo sa Triple Z sa magandang segment. Oh, thank you. Thank you, Grace, ha? From Dandinong, ha? Thank you. At ito naman. Okay. Nangano kayo? You're listening while you're driving home? Oh, that's very nice naman sa inyo. Okay. At tapos ito, sa mga nanonood sa... okay. Ano ba to? Okay. So ito naman, solid ng Bex Battalion sa Melbourne. Paborito ko yung banat ni Lassie nung sumayaw siya. Tawang-tawa na buong... okay. Nakano naman yung sumayaw siya, nakano buong pamilya namin, more show like this in please. So yan mga ano na, ha, sa Rule from Tarnet. Thank you so much, ha, Rule, ha. At wag niyo nagbigay ako ng mga upcoming events sa labas, di ba? So please consider to attend naman, suportahan niyo yung mga talent natin sa galing sa Pilipinas. Okay? At, okay. So, yan. Thank you for taking time. Kasi sa labas ako, nagbigay ko ng mga, flyers. At tapos, sabi ko, mag-ano naman kayo ito, what did I say? Ito si Ira, darating ngayong 28, kapatid to ni, kapatid ni, Sweet Notes, yung Charlotte. Okay, kasi some of them, so sino siya, ganyan, which is understandable naman, diba? Which is really understandable. At ano pa bang maano natin? Okay, let's talk about yung, this is the talk of, aming deputy, and matulog na lang very late kasi she's been watching Alex Yala. So ito naman, okay, ito yung pride. Okay, si grabe yung pride natin sa batang ito, si Alex Yala ay pumasok na sa World Top 20 ng WTA Singles Ranking. Ito ang pinakamataas na kauna-unahang singles ranking na naabot ng kahit sinong Pilipinong tennis player sa kasaysayan ng WTA Tour. At sabi, naabot ni Yala ang historic World Number 20 milestone kasunod ng kanyang kauna-unahang WTA Tour title victory sa 2026 sa Washington Open, kung saan iginupo niya ang ilang top 10 players sa mundo. Hindi lang niya tuloy-tuloy pa rin ang kanyang magandang takbo sa WTA. 1,000 tournaments. Oh, wow. So, ito, sabi dito, at 21 years old, ipinapakita ni Alex na ang Pinoy athlete ay kayang sumabay at manalo sa pinakamataas ng antas ng pandaigdigang tennis. Isang napakalaking inspirasyon para sa ating mga kabataan, lalo ng ating Phil Oz community youth na pumasok din sa sports. Saludo kami kayo sa iyo, Alex, ha? Saludo. At ano naman, meron akong kinakausap na, hindi ba, there's a lot of Filipinos now going to the tennis na pumunta sa tournament because of, Alex, okay? At meron tayong, I think nakita ko sa
nakita ko sa Facebook ba yun, na isang athlete na nagalit kasi what happened, nag-ano siya, I guess na-miss niya o na-out yung ball, nagpalakpakan po tayo o something. Or nag-ano siya, or yung ano na-out, more like, ano, parang, and how do you say it? Unsportsmanship, yung ganyan na ano, na hindi sila sanay sa ating the way we upload yung ating or we follow our ano, our say yung fan natin, say for example si Alex, ginafollow natin, hindi sanay ang mga ano nila, opposite ng ano who's playing with Alex, na tayo sometimes pilakpakan natin kasi na-miss niya yung opponent, na-miss niya yung ano bola, na out or something. In ano talaga, you're not supposed to do that talaga. If you go and watch ano, you go and watch tennis, supposed to be most likely na quiet tayo kasi makapara naman silang maka-concentrate, pero na ano nila, nakamit nila yung ano natin, yung the way we react. Kasi passionate talaga tayo sa kay ano, and we are very proud of Alex, di ba? So maybe something that to think about when you guys go o tayo pupunta, na we also have to consider the opponent of Alex din. Or maybe it's ano na new generations of ngayon sa tennis, na pag mayroong mga Pilipino or whatever, that's how they react. So it's one of those things. But I guess if you go to somewhere, like for example, yan ang rules ng country, I think we should sometimes consider to abide that rules. Okay, but it doesn't mean na hindi tayo nag support kay Alex. We just have to go the way others do, na they also respect Alex, na pag ma-out yung ball, hindi naman sila hindi naman sila nagpalakpakan na ganyan, kasi yun ang ano na at the moment sa ating the way we support Alex. Something to think about, guys. Okay, and again, it's 11:46 na. Ano pa bang mano din? So thank you for sharing that one, ha, kay Bex Battalion. While people are driving home, nag-text sila sa akin. So ano, nag-message sila sa akin. So hindi text kasi ano ko, alam nilang ginagamit ko yung phone ko. So thank you so much for that one. At ano na ba naman ang ano natin? Okay, so touch base tayo sa Philippine monsoon floods and public opinion. Kasi sometimes lagi nating binano, ay ang bahang baha all the time, there's always a flood sa Philippines. Kasi yung ano, flood control, yung they always talk about that one, okay? So sa ating huling pangunahing balita ngayong gabi, mag-ulat tayo sa tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Dulot ng pagtuloy ng pag-ulan at pagbaha na dala ng habagat. So, batay sa pinakabagong ulat mula sa Metro Manila, okay, sa Development Authority at mga lokal na pamahalaan, nakaranas ng matinding pagbaha ang malaking bahagi ng Metro Manila, gaya ng Las Piñas, Parañaque, Quezon City, Mandaluyong at Manila. Maraming pangunahing kalsada tulad ng bahagi ng Alabang, Zapotes Junction, Marcos Alvarez Road at Roxas Boulevard ang hindi nadaanan ng mga maliliit na sasakyan. Okay, so ngunit bukid sa data sa at ulat ang ng panahon, bukas din ang ating tainga sa loobin at opinion ng ating mga kababayan sa social media at sa lansangan. Umapaw muli ang emosyon at panawagan ng public online. Okay, so yon po ang ano, so ganito ang opinion ng mga maraming sa ating mga kababayan. Okay, ito po mga ano lang, mga opinion nila, na frustration sa drainage ng infrastructure. Okay, marami ang nagtanong kung bakit sa kabila ng napakalaking pondo para sa flood control projects sa nakalipas na mga taon, mabilis pa ring lumubog sa baha
ang mga pangunahing lungsod sa kaunting buhos lang ng ulan. I know you guys, some of you guys are thinking, I know. Okay, so pagod na si Pinoy Resilience na may lumalakas na boses mula sa publiko na nagsasabing hindi na sapat ang pagiging resilient o matatag ng Pinoy. Ang hiling ng mamamayan ay konkretong accountability, urban planning and long-term infrastructure solution. Yan talagang pinag-usapan sa atin. Maskin even here, yan pinag-usapan. At nito naman sa kabila ng galit at pagod, muli ring lumitaw ang bayanihan mula sa mga rescuers hanggang sa mga localized community kitchens sa nagpamamahagi ng relief goods sa mga displaced families. Buti maron tumutulong and there's more needed help talaga. At makita natin sa sa Facebook yung mga short video. Yung mga yung baha, more like some people, they using parang swimming pool at naglaro. And one thing about us is that we make, like for example, itong baha. I mean, I'm sure a lot of us, suffer at some of them sort of like problema talaga. But there's another half of us more like we make the most of it. Yung baha supposed to be, more like you're scared to go in there. But what people are doing, sila, they make up a little bangka or sila, they make it more like nag-swimming doon yung mga bata. So, niyan po, sana naman after this yung impeachment natin, they will concentrate and go back to the yung flood control. Kasi talagang mataas talaga. I mean, there's a lot of money involved na they spent on this one. At tapos, ang resulta, nagbaha everywhere na dito. Oh, sa Manila, nakita natin yung talaga yung nangyari. Nakakaawa talaga sa mga sa mga businesses, sa mga tao, mga estudyante na pumunta sa eskwela, yung people who goes to work. Paano na yan? How they going to there's a lot of distraction talaga. Okay, so magano muna tayo. Very serious ako. Magano tayo ng isang kanta. At ito po ay si, darating po siya dito, okay? Saan ba yun? Ginaano ko si, I hope magustuhan to. I'm sure yung magustuhan nyo to. Saan ba? Meron akong ginaano kanina, okay? Okay, so, ito naman si Katrina Velarde. At ito po si Ang Tanging Mahal. Okay, pala to? Okay. Meron nag-message sa akin. Sorry guys, I'm using my phone.

Again, nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Z. At ang ano natin is Pinoy Light Shift. At for those people, just reminding you, kung sa mga small businesses, kung gusto po nyong mag-advertise or mag-sponsor, tawag lang po kayo dito sa stasyon during business hours, 9415.

94151928. Again, 94151928. At kung gusto po niyong magmembro dito sa ating Filipino program, punta lang po kayo doon sa www.z.com.au. Pindutin niyo ang membership. At ang ano fee po, pag marang estudyante po kayo or maroon po kayong concession card, $11 lang po, or otherwise it's $16 lang. Okay, at ano naman dito tayo sa nag-ano muna ako. Maroon tayong this group is going to be ano, sila po guests ng Andrew E. Ito po ay Salbakuta, ang pag-ibig kong ito.